0: kon gak perlu paman.
1: So, paman sapa?
0: Basman.
1: Lho Basman?
0: Iya,
1: Basman iku. Tok,
0: sik tas petu.
1: Endi? Ha, ngalor ngono.
0: Ngalor.
1: Iya.
0: Sik tas ta.
1: Iya.